0: me kwa kwa twetwe nkomo na bana masa be bonnum no a kosi be 839 nyasem ketwa na me gyina mu atla na kosi min kamu nyina me so mon koda chama ma take over ta me kra okay dog net say bibia boko when the most when my sweet pal at two side services na bibia boko de bibia boko ho last week na waha na ne say na ye kono me ba twetwe ya yini firi eba wanim ka twebra wanim twebra wanim pia ko wanim
1: last week na me waha na yesu an de ka krafa glaucoma any cataract ete glaucoma glaucoma na yesu an nyoma ka kra bi e ma ye de contact no ma no e ma e se de owo sa o ha o no ontutum menika emra ya sai ho na yentumi bo anu every say se ye hwe wona glaucoma achichi omu a omu dada demu no in fact ayirohosim at two side services ye di arenuwa bi aba a ebetumi aboa ma glaucoma na se eye pressure no aba from every say glaucoma efra weni a ana se any pressure efra weni a doctor bi a no ho a obetumi asan restore sa eni no ama na kyerɛ sɛ ewiase a waba deɛ esumu na woba bɛtena mu saa kɔpem bra nyame bɛfrɛ wo na ayerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ sɛ w'ani frɛ a saa nkurɔfoɔ no ɔmonyini kyɛ ɔmokyɛ wɔ asase su paa ɔmokɔ ntɛm wopɛ owuo kora a owuo ntumi mbɛsira wo na aberɛ bia na woda esum kaa ben mu ato side services sɛ ɛfiri sɛ sɛ ɛkɔ deɛ wanyanyame sɛ deɛ mɛboa wo ama wo sa o how no e wo ni su no afre ho obeba be damase obeba be damase se nyame afa me su amase se de e han aba weni su na de wo mni se se glaucoma na se eye pressure ba eni su a eni su obi a e wo se ba eni enim aye frenchim eno buama eni hunu ade yie ebuama pressure no e wani su no e den e da form e top form e ma o how bi am ba ni su eno na ebuama afede wo hwe ade a obehu ne ye na se blockages no ba enimu na sa ensuo no entumi ba ni eni a na afede free ho ko no na ama pressure no ba ni su se pressure ba ni su a sa ni sa ensuo no e kota baby e tao saa ne dosu a na ntene no ekura eni no ekura eni kosua no aidi kwa adwene no mu no na afede na ahwa ase se ere no na etiti saa ntene no na etiti saa egusu titi saa afede etumi titi ni nyina firi ho na kire se unhunu ade abium ehwa ase a bo ehwa ase a hunu se ebo eba oni su kakra kakra yo ebi ho so a se ehwa ase a ohunu se ebo ba wani su to betena ho saa ebedu mre bi no afe de pressure no frucos ro pre kupe obekanese ah me hunu hwe o eno ano no enti enfa ande agro ye na ye nya check ye eye pressure de me tumu fo se mo mmode na mo nko ana mo mra atu side services ho no mo na ye check mo pressure mamu na dia yepese akande a yepese edi ka edro no a wo a wanya glaucoma a udi edro gu eni su udi agusu de tie na eda su tie no akande bi na yepese edi ka ho any glasses every say se pressure ba eni su na unam ewie mu a na arhwe no wa enhye wo a ema ebo eba weni su mo obi wo osori anopa ewiemuti ewianya hye ase se epia do glaucoma na se eye pressure no bɛhua ne sɛ na ɛbɔ ahyɛase sɛ ɛba n'ani so nanso na ɔde ɛduro gu n'ani so ato side services yɛakra ahwɛnewa bi aba a ɛno bɛboa ɛduro no a wode gu w'ani so ɛduro no deɛ wontumi ngyae ɛno mfa ngu ani so sɛ wokɔ baabi ɔmototɔ abibiduro na obi ka kyerɛ wo sɛ abibiduro bi wɔ hɔnom a ɛbɛtumi ama wo a wowɔ glacoma ɛbɛtumi ama glacoma no akɔ deɛ ɔboa nokure da hɔ a na waka ɛyɛ nyame adwuma na yɛyɛ ɛfiri sɛ obi kɔfra wo ani a wahaw paa wontumi ngyae saa nnipa no ne dimbɔ ɛwɔ asase wɔ su da biara da ɛno nti ɛduro no a wode gu w'ani so no toa so fa gu so ɛyɛ a na yɛtaa ma wode bi gu so anɔpa ɛne anwummere obi wɔ hɔ so a anadwo ɔbɛda a na ɔde ago n'ani so toa so na me deɛ deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ wo ne sɛ bɛgye ahwɛnewa bi fa ka wo na mboa ma ɛbɔ no ɛwɔ wo ne so no ɛntumi ɛyɛ dɛn ɛnkɔ fam ma wo ato side services yɛpɛ sɛ yɛboa wo glasses no yɛde aba yɛkra na yɛde baeɛ sɛ wode ka ɛduro no a wode gu w'ani so a ɛbɛboa ama wo pressure no ɛwɔ w'ani so no atumi akɔ fam ma mekyerɛ wo adeɛ ketewa bi faa ho sɛ pressure ba ani so a ɛma ani no sɛnea ɛyɛ som home no ɛna no na mekyerɛ sɛ ani ne home te sɛ sɛnea akoma se home ani no a wohu no saa no ɛhome te sɛ sɛnea yɛ akoma no se home ɛno nti na saa ɔhaw no a yɛfrɛ no glacoma no yɛfrɛ ɛno so pressure sɛnea nipadua so ɛwɔ pressure ɛni so wɔ pressure sɛ ahome yi a sɛ ne home no ɛkɔ fam na ntumi nhome yi a ɛno na ɛfrɛ no sɛ ɛfrɛ no pressure a wɔade hwɛ no ɛhyɛ ase sɛ ɛyɛ dɛn ɛkɔ fam ɛfiri sɛ na ɔhaw bi ayɛ dɛn aba w'ani so atiefoɔ ɛba ne saa ɛntenatena hɔ na ne home kɔ fam a yɛwɔ regulator bi a nyankopɔn ahyɛ da ayɛ ɛno aka ani ho a yɛfrɛ no iris ɛno na ɛregulate anaasɛ ɛboa ɛma ani no sɛ bɛyɛ ɛhyɛn anaasɛ wia no a ɛbɛkɔ ani no mu ɛhyɛn no a ɛbɛkɔ ani no mu a ɛbɛma wahunu sɛ asemase na ɛgyina hɔnom no ɛno na ɛregulate no yɛfrɛ no iris na sɛ pressure no kɔ soro a ɛgo saa deɛ no go afei de n'adwumadie no a ɛyɛ wɔ ani no ho no no ɛba fam ɛntumi nyɛ sɛnea ɛwɔ sɛ ɛyɛ ɛnti ɛba no saa awia anaasɛ ɛhyɛn biara tumi bɔ wura ani no mu na afei deɛ wohwɛ adeɛ a na ayɛ te sɛ ɛbɔ na ɛbɔ kabim aba w'ani so ɛba no saa wode aduro nko agu so a ɛmmoa ɛno ti yɛde ɛho glasses aba sɛ ɛno bɛboa ma ɛhyɛn ne awia no a ɛbɔ wura ani kosua no mu ɛma ɛbɔ no ba ani so kabim a wode aduro gu so a deɛ tie a na ɛteɛ no saa glasses no yɛde aba ato side services yɛwɔ atwuma kɔforodua atians junction hɔ a anaasɛ sɛ wobisa ndcfoɔ officer yɛne ɔmu na ɛwɔ hɔ yɛ phone number ɛyɛ 02460 72922 02460 72922 tuturumikra mɔmɔdene mbra ne bɛhume na meboa wo sɛ bɛyɛ a glacoma anaasɛ eye pressure na aba w'ani so no ɛbɛnam me so ama woanya fa hodeɛ deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ ɛtɛ ɛtɛ ba ani so a ɛno so yɛade hwɛ no ɛkɔ fam wobɛhuna ne sɛ kakra na w'ani no so ade hwɛ no ɛkɔ fam nnwoma bi na ɛde ɛtɛ ba deɛ di kan ne anyini wode w'ani ahwɛ adeɛ saa fiti wo nkɔda abrɛm wode ahwɛ ɛhyɛn ne nnwoma bebree awia ne nnwoma bebree wombɔ wo ne ho ban wonhwɛ so nti wobɛnyina wobɛdu bɛyɛ 40 years ɛkɔ no afei de afiri hɔ kɔ no na wɔade hwɛ no ahyɛ ase sɛ ɛkɔ fam afei de na wohunu adeɛ yie eba ne saa ebe yo ohaw amaw enu basu a ebesi eninfinfin ebesi eninfinfin de ema edi hunu ade enim na akata so afede wade hwe no afede ebi ho a tumi mane yetum ebi ho ana ama na ye fita enyini diba ehyen ni ewia diba enu ti gana ha ehwe omo omo eteyare pa enough for northness e wo bi because e honum de ewia wo ho pa so ena obetumi apra ama wanya ete ena ye woni pa mu bi wo honum a omuni nsuo no esoa enta em begu kosua no su eni kosua no su a hunu sa no eni kwan se esu ewo esu dry abrebia ewo se nsuo eni nsuo tumi tam etasu ewo se tumi tem se beya esu enwo esu wo a enu na ya na ema ehu kekae na ekusa obenwani se obi wo kura ewo mu ane so ayekoko obenwani se na nipa no saa no so mpo kura no ebia na onnum ndro bia ense mfata na ye uhwe a na ayo te se ebia na onnum drugs ne bi ana onnum wi mame ka no saa so mu aye amutapu samweni se yanya ehu akande amawa ebedumre bi no ete betumi ayeden aba weni su eti sa nyoma we ena ema ete eba enisu se beya wa wanya bi ebetumi aboa wo ama onkoye operation every say bebre akoye surgery ewa omoni su omodada da mu sisi ya obi wo kura otumi ye ema ne yeye be ni 4 years 5 years iko no bonwani se na eko form bra atu side service bra ye ho na yempe ehu glasses emfa mau ye di glasses aba ebe kuanti ya ite no ebe nane no kakra ebe dumre bi no ehan be ba woni so se be anko ye surgery bia wa ade wa akire hu ni ye ebe wa hu ni ye bra atu side service ye honum na ye hwe mau ye benya ehun glasses edi amau se be ya unforsu weni enfa anhwe ade de mo aye forsu yeni ana se ye strain yeni edi hwe ade wa akire no na yeni no ahonde no ana nchene no ewa ani su no na ego kakra ebedu mre bi no obi twin ban kura ohun no ye enti a two side services ama ya kra ehun glasses a ye wo eted ye na isa wo glaucoma de na ye san wo de edi boy ni hu ban free e shen ne wiya hu e ye wo nipa bebre ho ma ye ma mo highlighter ye driver na jo na ye ma ye highlighter ye ntumi kura wu sa no weni no wo dry eye weni no ohaw ewo so momodi ne bra na ye benye hu protection glasses no de amaw a two side services ye wo atuma koforodua ye fra baby atians junction ne pakro no ye tiantia e na omodi ne dian two junction no so momodi ne hwehwe ye phone number is 02460 72 922 02460 72 922 momodi ne hwehwe me wanya me no me uni problem biom momodi ne bra na mitumi boa o se be ye a se ni a wani no ewo mu a na aye eso aye kokko ewo mu a na ma wuti pai o ne nyina no ejina se ni a wani no ade hwe site e ene ye hwe nwoma a eye ehyen pa ye mobile phone su computer su oh be we say na ye wo TikTok ani ade ehyen na free phone su ba no ekunti aye nipa ni nyina bekwa ko wie se dachi betumi anya eteyare anase wo glaucoma no wudu ni han sa ahwe ehyen sa no a ebe ma wo eye pressure no a mika enwa asem no akosoro obenwa ne se abre bia na wani no na kwa na pressure no efru kosoro ebedu mre bi no afi de wusi hunu ade abium efru ho ko no doctor bia eye doctor bia ni wo obetumi aboa wo ebre na so ma hunu se wo sa o how ni bi minu kase ni nyina wo sa o how ni bi Jimmy Norman no 02460 72922 02460 72922 every Sunday bia sabre mamodin pa se be ya obeba betie mi every se mi wo ade kire bebre a mi ba be kire afa ene ho na ebe bo a wo ye pa mamodin na hwehwe ma kire akwan mi normal de kipu mi anajo ni nyina be tu kura anajo u frame ya obenya mi every se mi pese mi bo a wo at two site services ebo akwa koforodua atwuma koforodua ebo akwa koforodua na wabisa bebi a bus stop ye a mema bo e hudin se atians junction wudie se unhunu kura obetumi dia ma mate na mini no akasa obesi obebi a mi pese o se wo 02460 72922 brane beji sa ahwene wa no ebe boa ma wani no glaucoma no ewo woni su pressure no ewo soro ai ma wo hwe ade na e fita no ebe ma na ahyase akofom why etewo woni su wo beji sa ahwene wa no a kakra ebe nane no afro unkoye operation bia unkoye surgery bia bebre akoye operation amase se bebre dada fie omuntumi nsore biom wa kire se se hanki tu akura wa woni su na asa unhu kakra wo de bra mepe ho ahwe ne wa de amao erade nshira bye bye.